0: Matthew.
1: Papa mi o.
0: Bi Olorun o ba ran niyan se niyan. Aye eniyan wa loju kan. So ran ti ojo ta wa ni Ikorodu.
1: Yes sir.
0: Anilo owo kekere kan ta fe fi pari set and say ni church. Ojo ojo counseling. Mo wa duro. Mo se counseling. Enikini, enikeji, eniketa. Mo se counseling fun bi Ogorun eniyan. Ni odidi ojo kan mi o re yo enikan ko so pe daddy e gba owo mineral re abi be ko ni because inu counseling awe eyan ma nsanu woli sugba lojo yen ko si enikan mo wa gboju soke mo ni oluwa mo ti pari ise oni o mo nlo ile o a re ni ti o ran wa lowo o fun setanse lowo bi mo se dide ade bi idi moto ni waju uta omo kekere kan nbo o gbe bag seyin bagi lewe o njo gibo. Onjo gibo omo kekere ko ti iwo omo 20 years bo se nbo o dodo mi o duro o ni mo fe ri yin sir mo ni kin lo fe o ni excuse sir mo kan fe ke gbadura fun mi ke so tele si mi footballer ni mi mo ma ngba ball ni bo lati bi odun kan ni mo tin ko owo ipamo mo ni mo fe fun yin mo wa so fun daddy mi kan fun mi lowo ko owo yen lo wa ninu bag daddy e gba sir nigba ta ma gba owo eru olorun ba mi lati ojo yen Matthew sa torokunrin yen daaro yi a ri o titi daaro yi asi angeli wa o le parada ko wa be niyan wo eyin ni mo n ba wi o loruko Jesu eni ta fe ran ti aye ri o fi dide o ya e pade ara yi gbogbo eyin omo olorun pata ni aaro yi mo fi olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo loru egbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain ejo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abi o fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu o tele oro mi leyin yo dara fun yin awon oyin o ti e mo pangeli si wa awon eyan o ma ba ma ran yan si yan wo nkan mama yi o da ko le mo o ya nawo si radio nawo si radio ko ba gbagbo nawo si radio ki o se yi to koja mo so tele ipe ayo eniyan ayo oluran lowo ayan mo o ya won ma pe o bayi eni ta ran si o to ti gbagbe mo gbadua loruko Jesu o ma siwe ranti kan Matthew ki gbogbo aye o ma ba segbe awon Jesu saye e n ba gba Jesu gege bi oluwa ati olugbala to ko ese sile to ronu pada iru eni yen yo ni iye ti o ni pekun eni ti o ba gba Jesu yo segbe abi be ko aran si o gege be laran mi si o loni lati sure gbogbo en to n sami mo gbadua oluran lowo ayan mo won ma pade re ba wa n sọ bọ ni kọkan wipe awọn ami tẹri awọn nkan to le sẹlẹ nkan to ranyan si ọ number 4 ni mo de mo ni ọlọrun le ranyan si ọ ti ọlọrun to ba fẹ ran ọ lọwọ funrara rẹ Luke chapter 1 lati verse 1 to 10 e ma gbọ o ni ọkunrin kan nbẹ oruko rẹ n jẹ sekaraya olododo ni o de je eyan gidi o ni ṣugbọn ko bimọ atohun ati iyawo rẹ o ni ṣugbọn nigba to lọjọ kan ara angeli kan latọdọ ọlọrun lọ ba sekaraya ibi o ti n ṣe sáfíìsì fún ọlọrun pe won sekaraya o ya lónìí o iyawo rẹ o lóyún yóò bimọ sekaraya ni bó o lè ní ìṣẹlẹ ṣẹlẹ mo ti darúgbó Matthew ìyanu ọmọ arúgbó ọmọ mẹkẹ o ma wọlé rẹ láàárọ yìí. Sekaraya ni mo ti darugbo angeli yen so yi pe n lo wa n bere ibere oda naa o ni le soro titi to fi bi mo kini reason ti a fi yalo di Matthew number 1 o doubt your long oni level to ma de to ni doubt olorun number 2 ti a fi yalo di oni pe ase nbe lenu se karaya to ba de ile re a kan so bu yawo re ni pe mama ti era angeli kan o yo laka mama bo yo ro ko ti tan oluwa ni so fun a ma re niyan si o a ma re niyan si o eyan rere ni sir a ma ran si o Matthew elekarun ti olorun ba fe gbe o soke first king chapter 17 verse 7 to 16 tolorun ti kara re ba fe gbe o soke o le ran yan si o ma gbo first king 17 verse 7 to 16 leyin ojo won o do gbe
1: nitori
0: ko si
1: ojo
0: gojo ile na
1: oro
0: oluwa wa to elijah wa gbe dide
1: lo
0: si sarifati enyo lo ma gbe be mo ti pase fun sugbon iwo lo ba mo ran o sobi Matthew, onje to beniyan ma je last only Elijah lo wa so di onje akoko eni ta ran si o ni mi si o
2: amen
0: eni ta ran si o ni mi si o
2: amen
0: ojo kan mo ngbadura mu Oluwa o se o fo ise iyanu re ni Ibadan bawon nkan to ti se lori oke no mo wo ni apatere fo nkan to ti se Oluwa ni kini o ni 5% awon ti mo ran si o won ti iwo 5 ti mo ran o si ti mo ran si o ti mo ran iwo na si pe lo ba tun won sile 5% ti won ko ti iyo ju o ni lo mo sise mi mo si nbo eni kan sha mi agbara wo lo do duro agbara yen lana la aro o ba di ojo Monday Matthew lori oke no mo wo o ni canceling day abi then o je ojo awon ran si olorun soldier of Christ e wa wo awon ran si olorun bi a se ngbadua na gbogbo iwo to ba mo pe soldier ni o inu Christi omo olorun la npe be to je jagun jagun ti Christi adua wakati meta yen ago mesan si ago mejila ati idanileko awon ran si olorun ni atamo omo olorun ti a je soldier ninu olorun la ma npade ori oke no mo wo o ni je ko to wa ta ba ti se tan awon ti an fe ri mi fun canceling mo ma ri won a ma lagbara ojo Monday every Monday ni loruko Jesu aye re o ma gba iyanu
2: amen
0: o ba nbo lojo Sunday samu ru kan lo mo so kan lo lojo Sunday challenge ni ma wa ni ojo Sunday sugba ojo Monday emi e ku lori oke ori oke mo mo wa every Monday to ba fe ri mi yo dara fun yo ra nu gba oro e dayo ona si o gba intele mo ri oke no mo wo apatere ni ni Ibadan e ba ti de wo road eyin e kan wo ma to tun lo se ye deji lati be e so fun pe e fe so kale ni apatere e ti dori oke lagbara Olorun mo lo si Jerusalem ni ojo keje osu kesan e je ajolo bo ba ti de torun ri ya ajolo taye awon ori ofe to le se famu bi re re lati ran won lo but to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wonu jodane oluwa ni dale lori ekeji ta ba ti jade ninu jodane oluwa ni dale lori o mi yen kan na ni Jesu fi se baptism a ma de okun oke kan ti an pe ni Sinai ba se lo yi mo gbadua yo dara fun je ka o bi re olo wo enikan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abe nikan to ti se oloriri ko ran lo si Jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mo roro meji lowo yo dara fun phone number yi e pe tabi ke send the message emi na fe lo Jerusalem mo join mi mo group ti awon eyan wa yo dara fun o riran lowo o roro re o sebe Jesu oluwa wa phone number hello phone number 080 66 48 14 55 080 66 48 14 55 yóò dara fún yín ọ̀rọ̀ yín dayọ̀ bẹ́ẹ̀ ló máa rí o ti ṣe bẹ́ẹ̀ Jésù Olúwa wa.
2: Amen, amen, amen, 555 no more war, Jesus.

0: Jesus.
1: Amen.
0: And the call of royal for healing. Nigba ti mo gbo eri yen mo mo Olorun pension ni.
2: Praise the Lord. Baba mi se bi o ba ina ti le ri o ko ko mi ni ale mo se nji omo jori afefe le mi na ti wa lara awon omo jori afefe lati year 2000 lati gba ina mo de se nba to baba se bi o ba o ti ba won se eri ti mo ni ni pe egbon mi obirin o ni o wa ni jubilation fun ojo pipe to the extent omo e won wa ni Ojo State Ebonyi River State awon omo e omo e won ti iri ti won ti pin to the extent won ja ni pe uncle nkan ti egbon won ti mama won ni ti pe ko sa ma je won kan ma reti ijo to ma ku o ni won ni ko je ri be lojo Olorun baba se bi oba dara ko lo be mo wa pe pastor kan ma pastor to wa ni ajib ni pata ko tele kan ti gbe gbo laji fun si e kan ba mi wa oruko abi adugbo ti church wa ni Abeokuta mo sa wa fun mi ni adugbo mi ti lewe ran asi adugbo kan na ni mo se so pe ki omo won ekeji pe ko sare lo ko lo ba mi ra oil baba se ti oba e to ki to ba ti ri nbe ko sa ra ko ma se pa won lara ko ma tori won le dije kuro le won le jeun omi lasan ni titi won le jeun koko won le dije kuro le o ma obi to ma wa lo ti ma gbe won to lo ti ma gbe won bo se niba to bere si lo ororo yi ororo ni o awon ti ekun ti lo hospital tawon lo hospital kun ti so pe kan sa ma gbe won lole kan sa ma gbe won lole se mo en to ba se kan sa ma gbe lole o ti koja agbara hospital so o dupe lo Olorun pe o sise o sise aya ninu aye sister mi o ti ara won ti ya nsin de bi pe teacher ni won ara won ti ya bibi pe ngba ti won ara won ya tan lo si school to teach immediately gone the promotion letter I want to get for the promotion o dupe o Olorun se bi won mo dupe o ma se bi o ti awon mi wa adupe lo lowo yin e ko wa je pe o eni fomo sise ranse o e pe fun wa o Olorun lo ra emi adupe o di le ma je fun wa e se o dupe o
0: o ya gba leta igbega iya lo meji lo telera iwosan ati igbega o de telera gbogbo iwo to nbe ni ipo esan mo ran Jesu si o onise iyanu loruko Jesu ya ko wo san
1: amen
0: bai wo san re
1: amen
0: bai wo san
1: amen
0: Jesu wo san o wo san
1: amen

0: Where else?
1: Where else?
0: It's Splash 105.5.
2: Mo tun bere. Mo le ṣalai ma panilerin lakoko apejọpọ itakuroso ri la molebi mi.
3: O ti eda, o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse.
2: O na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo ekan lasan, are kan ko si leyin e.
4: Maggi star ta se latara e wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
2: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
4: Maggi star yo so gbogbo onje ta se.

Okay, ya ki kabo pada. Itesiwaju ti fute doru inri o. Lori kani asiwaju splash 105.5. Eite abati lo darak pokwe luwa ni ojo po bani dore wa ekbe ratan. Ema lo sibe bayi. Lati lo darak pokwe luwa la ojo po bani dore Facebook. Lagbanti splash FM 105.5 Ibadan. Splash FM 105.5 Ibadan. Eba wa comment sa kwabe. Eda abule da da. Eja lo sinu iroyin kan to jade to si nke gba jare wi pe e ma wo miran o won tin gberu won lateyin e ma wo miran lori ti igba keji are ni igba kan nile yi to tun je oludije sipo are lati nu egbe oselu ti ADC ninu eto dibu sipo are to nbo lona dedede nile yi lodun 2027 Atiku Abubakar lo ti ke gba jare bayi Enko yi, oma Nigeria se mba mi ibo. Wani, Atiku kegba jare. Wikbe, egba mi o. Hoi, kene ka dono, akanti wo. Alamo ne inje. Wani, timutimu o wokan. Ti o wo le, so wikbe akara, akata bie ni kato ti ware. Wani unknown, individual. Ti o loko. Se, angeli lo wakbo wo sinu akanti ni, awakoma. Se alujano lo ti owo nu account ni ko ye wa won ni Atiku Abubakar lo dede ke gba jare yi wi pe ninu atejade to fi sode lana ti se ojo jima lati pase ni ti se olubadamara pataki si olora lowo pataki si lori oro to ni se pelu ibara ilu soro Frank Shaibu won ni akata oro ti Atiku Abubakar ke gba jare le lori wi pe won kan ko akole kan le lori wi pe contribution electioneering campaign o tumo si pe ipa temi na lati fi kun olowo o lori ipolongo gbogbo bukata ipolongo obo re se si ma wi pe oro to ba ilana ipolongo obode oni nton le gbodo bade ko si gbodo koja gbedeke nkan kan lo Ati wikbe o, oro ti Atiku Abubakar to kegba jare yi, wani ofi asiko yibere sine lu ago kilo. Latari, o woti o bosi akata kwa sunware yi, lori lana, ama wa bini leri oro, wa witeno re, wa shola ye, ba wolo woba isheje, enito wwa wa ama boti je, enito wwa megu ti je ajikere, niboni uwoma waru enyabesi, Wani Atiku Abubakar tete kegba jari. Wikbe atokere bayi. Ina ni olojo juju iti ima koso. Koto di wikbe ema kwe mi bere. Wikbe bo lo wo isheje emi o meni o ni o. Atiku kegba jari. Wikbe alamu wo kadon. Alamu yato salati. Koye yi. Iru anwa.

Astro ẹ kaabo pada lati oju oja gbangbala sata le ngbo lori kan ni splash 105.5 fm ta wa le fun balalugbo fere le nbadan eyin te wa lori facebook eus to biribiri ke mo bo nbe o to de pe angel ti ru omi leti odo be side o ti de o yo tun ru omi eyin awon ta tun bo card fun tun ti po si ba e mo lo sori facebook e follow re e ja do mo ko mo lupo bo lori eto eh e mo like e mo repost e mo share ke de mo fi number yin sibe inolaje akinloye adisa oni lojo bi e ka bo sori eto yi comrade inolaje akinloye

0: gbogbo ni bara Golden Chance Lotto e ku aduro ti wa lori kore ni lesa Golden Chance Lotto yo ma tayin lorun lori basepo yin pelu wa
1: Golden Chance Lotto
0: lesa kese ni won san winnings o ni je tan kun tun ma bere ninu e nibi kibi lo ti le gba winnings e you can get winnings anywhere e yi gan lo mo kan oni bara wa bale Golden Chance Lotto kete lati so ni bara doloro Golden Chance Lotto ile se ti wa afaye gbagba kugba laye akiso pe kan agent wa taja ma fi kan dikan ile se Golden Chance Lotto yato lesa kese la wan sanwo to se han kedere faye lati gba yi wa waranse sa ni winnings idire ti le se Golden Chance Lotto pe je asiwaju laarin awon akegbe
2: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 07033976247 adehun ati asotele nbe o
0: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire
3: Flash FM 105.5

Adeyinka mewa n sele laye ogun atogbon si n sele loke pe o ti wa mbadan o n sise mbadan eyin o le mo pe o ti bimo ri bo se ri ojo mo ti o sara ju ko si tin ju oda e o lewa ko pupa fo o ona ma bo ti ye ori ko ga poko ko si kuru en ba ri gan okunrin to ba wo yo tutun wo le meji wi pe omo bere lomo yi omo dada lomo yi sugbon nkan kan sele si ngba o pe o lo si school won o lo si quarters o lo wo awon eyan kokan o si ri omo re bo se fine to bo mo yen se da to bo mo yen se rewa to oro mo e bo mo se da to bo se rewa to ti madam yen to gbe sinu moto nla ah to si my mommy ori gbogbo e Adeyinka eyin ojogbon a jo dasi lale nkan be leyin efa to ju eje lo walai talai ntawon baba wa ti won ma sono

0: I'm 77 verse 11. Oni eran mi leti. Ise iyanu mi. Ise iyanu re atijo eran leti. O nla nse. Eke baba. Sile ko fe mi na. Gbogbo eyan to wa ngbo mi. Bi owo ye lori. Alaanu to ko wa to mo le. Daddy Alaanu to ko yin le. Nitori ese aimodi. Mo fi majemu ipe so tele loni pe loruko baba tomo ati temi mimo adabi ti o ba sunmoju adabi ti o ba ma rin lori ile adabi ti o ba fonje kanu lati seju ilo afitategun iba fe sinoku ija yen pari fure ni o wa okan in the name of Jesus Christ oh ni ola emu igbale yin dani oh engineer je ngbo kan ki nzuma se lo e won ti baba iso
1: oruko mi ni sai afola bi ti mo lati wa kaja yi nigba ti mo de ori oke yi o dupe olodun pe olodun gba ko so 2021 ti mo de ori oke yi ni
2: Jesus city
1: ori oke kan eju e fun mi tele tele kin lo
2: oke won ni e lo bi kan
1: ori oke kan
2: eyin ba ku mu ja sibe
1: o ti mo wa de be mo wa ni ah emi ya so mun pe ki mo lo ori oke ki pe ki ma po ni
2: nbi ti bi
1: ti bi nigba ti mo wa de be an ki fun wa ni odun na anybody ko tojo aki e pe anin fun
2: anin gba ni
1: ide ka ma bere fun ta ba fe tori igba ti mo fe yawo mi ti to ti le lodun mefa ti ato mi ojo mo
2: ato yin o se kini
1: ti ojo mo rara
2: lodun mefa te ti fe yawo yin to n bo imi to re o
1: yawo ni wa so fun mi pe iwo wo bi pada fi ole na ni ko da lo te ma ti ko ma ilo ma loyun
2: se gbo e wo bi yawo won se nti won iwu le fi ole na ni emi to je wi po mo po lara mi bi n ba ti kan mi bayi mo kan ni mi bi o ti doyun mo wa n bo gbe fodun mefa okan mi kan mi o ti fe kan mi pa ko si nkan kan ninu ba bi yin
1: ah o ja so fun mi be o to di pe mo wa sori oke yin wa juwe mo aka fun baba ka fun mi loyo baba yen gbona gologun oni kele wa 50,000 wa ti bo baba mi si ago ti mama mu mo fun okun yen 50,000 in rise re
2: magbo
1: ani kan waju e mo tojo ko wa ni kin lo si ori oke yen ama gba ti mo di ori oke yen o gaga mo fe wole sibe ilo kan so fun mi pe o ti debi to lo
2: ai
1: igba ti mo koju seyin be mo ri so si pe ah ero po mo ti para lo so si
2: e ba ya be
1: ate wa fun mi lanki yen mo wa fi bere oru ma dide osan ma gba
2: duro se wo nkan won dide lo mo sun gbogbo
1: ni ba wa lenu se to di driver ni mi ni ka ni mo wa mo tun fa we ti ti mo gbadura pe wo lohun mo jojo ti mi obinrin yi e ti mo se ba mi se to se ugbe wa da ga pe ni o sa di jo ko yari ona ba mo family mi o ni won fo mo yin le ipa to se odo mo ah
2: o tu yin lasi
1: ti mo fi si koko o lo tu gbagba ah wo lohun bo le se mo sa to kere madura yen a mo dupe fo lori oke bi mo se wa yi iyawo mi ni pe ja loju
2: o ni pe se kini
1: ipe bi mo mo wa so fo lohun
2: mantu yin wa nko
1: mantu yin wa lo
2: o si nbe lo yin disin bi omo melo lo wuyin
1: ah olorun ba se fun mi loro o mi kin bi ma po
2: bi melo
1: ah o mi kin bi mefa
2: fun te wi nbe ni o se ri ki yawo yin o bi were ka ba won yin olorun e si bi marun yoku in Jesus name
0: nice ikan lo tun gbo yen gbogbo eyin omo olorun won tin Jesu olugbala so aye baba yen da oba ti eje yan orare mo fe ofaye re fun Jesu gbogbo eyin te gba Jesu lojo Sunday mo n gbadua fun yin a pade ni ola ka le soro nipa iribo mi re mura o eje mo lo gbogbo eyin omo olohun pata atomode atagba e mu ore 800 naira eyin te ba le mu to ba si le mu 80,000 concert je 8 bo si le mu 80,000 na bo ba se fe si ni bo mo mo pe awon kan won si akansi ore bo gbogbo eyan 800 oni da opa owo 1000 account number church ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 ewo mi sir access bank ni ti yan ba wole comfort life mission ni o gbe jade o account number church ni o elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni eno gbe jade First Bank lele eyin te fe boyo fe rubo majemu re o se ni o di seven boyo se se ri ni iwo na fe se se bayi o si ni da mewa se bayi gbogbo eyan omo olodun te fe fi ore lele mu ore kan jade fi ti mu ida mewa re fi ti pe oluwa la ona bayo femi na ayo ni ti e gbogbo eyan omo olodun ti won bi loni e wa kunle e mo gbagbe o mo ti la se nkan kan si bibeli enikan ni bi keni a fe se nkan kan ma pe awon kan to ba ti di ola pe ka jo ka bibeli wa tan a ton jo ka ma je mo titun gbogbo eyan omo olodun ti won bi e wa kunle eyin te mark wedding anniversary yen wa kunle juna me kapa aladasha mo so tele agbara olodun ti mu ni lo bi giga ko wonu ipin rawo yin e lo tayo ke se rere a dara fun yin happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary eni kan ni wo ni mo fe so testimony 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 send the message ire atanu ko bayin